ema emu hunu mu emu ntiasɛ emu akukuduro emu yokodo tumi na yentimi fa nhyemu akwam sɛ ba ye dae kyene no sɛ bia no ntumi entutu enkika yensɛm a na yemfa ntua bra na yebɔ no so a ana pɛ media si

0: Emre memang mungkin berarti asum bien kamu. Eya mo sonfo sofu kofi ena kase migine mama yina yam papa apostle Dr. Benjamin Atta Church of Jesus from Ghana ye won kwartabo bebre wo Ghana hanam na yimbre bibinti wawula ne mpa bua de ahyeme na mene ye yina yam presare da kujo anane ene yam brother amuako ne yam mami odifo sela nti sabre ye besle yam presare da na wabompa ya mai ne ahye jumedie na se
1: obatan pa ekosoda wasibiu what room and open? We will know Mama and Papa be at him, but I'm an assassin. You show what we are met on tune, a comfort orchestra. O tune for new dean, the comfort new dean. Everyone will say, call yourself like a cause and punch up with you. Now the bed yard, you know, you're at the moon a suit, now about when you're in crown. You show what we are saying about your babbicker. Or don't for us say a quass submoon. Me and Jenny Becker home, now we are away with Juma. Nisanti, your tone suffer. Ya mwen kwa mkwa bide hini, metre we jomu, ya waka sana fa stempa, fa ya sofu pasa we sin kofi mu, ya urade, nadi ya umuwa omai gana no, na fabre ye, na biye ye pe ya, ya urade, ya doasira be mawa, weni adia yesra o, o utumi, ni wadu mnunti. Amen.
0: Amen. Se ya bompa ya wia, me sansu chia, the whole Ghana, especially Plan B, FME, ya besre se, mwenye asunti ye, ende yumbiri suso, ya papa dia asem kakra bi dia hyema no se mfemma ma wiase afa na nyinara ne sai no nti edin amato asem ne se in him his life ne muna enkwa wo yesu kristo pe na enkwa wo ne mu nti obi biara ode ne ho be ma urade no obenya enkwa ye nti ya to ne de in him his life nti ya be hwe ya kenka asem no wo Luke no 7 verse number 11 na bakusu mwe me Daniel 3 verse number 8 enti adofo msamu sa mwen yaso enti o
1: ya kofansam look e humano itre yenso
0: yeah
1: enti chumwa edu bakunu Luke chapter 7
0: yeah
1: verse number 11 osina nil kudafo ban na eba se
0: yes
1: adye chin yenu
0: yes
1: okokrobi a ofre nil mu na nasia fono nil krofo bi ekano hu
0: yeah
1: ekoye
0: yeah
1: na oben kru no apro no hwe na osu obi a wawuo
0: mshanka yesu din na
1: amen
0: yesu kristo tu anamon ekokru no so na bra onam no anase womo kwaka onyakopon asema na womo koye enkwaje hu adwuma no womo hu se obi a wawu ne yeso no
1: osu na osu obi a wawuo na oyene na bakro na ofri adi
0: nsanka yesu din da
1: amen
0: o se bla se ni pa na wawu no eye ne mame ne ne papa e baba ko pe
1: sa
0: ah bra o bre ya nsana onya se eba no
1: sa
0: na o se fo no wan fere ansuro se no sa kwala we die obegye na fri eye mame ne ana papa ne nsem sa ana se so obeku no ana se chese ni wi ase ya oba na din na na awo e de be abono because in there say one wa obi de awo twampa ka se se wo so unim wo a kona kwa e de be ko wo de mi ka se e bia na akwala na oba on je no wa ye boni bi e na wo te ano enti maame na na sa wo fo no empesa enti aso mo baka je se se unim awo a wo so kona kwa e de be ko wo de ne nam so na mami epe oduye fuwe chiri kwenye pe ni yanko puan dauruma. No mane, e baba ako. Anche na yariye bi bono. Bra yariye bono sano. Wentumia yedebe anche. Ena akwalani frinsa.
1: Sa.
0: Enti, ewradi Yesu Kristo oye in him his life. No. Onu ne enkwa woni munu. No hun sano, hun se. Enano, eye mwabo. Enti okase yin.
1: Ose na oba no ye okunafo na na kru ho fo pin so e ka
0: ne
1: ho
0: mi ka se sana ne papa mpo de wawu dadaada na oba no ye okunafo enti ne ba ya no de ne jiji nani ne be ya na se ba bi obako bi o ne ne ko ne be ya na se ne wire ho a abofe no chichire ne wire nani ba ji a eye ne ba no obako a eye ne ba no obe ye a eye ne ba no ne fei oduma ko wu abefa abofra we ne Kristo hunu no okaze.
1: Wase na urade hunu no. Na oyenu mobo.
0: Ah. Enyumbri. me ka sa chire obi so obi wo baabi na sa awira ho we bia to obi a me di Yesu Kristo chiche wo wire
1: amen
0: se awradi ombra wo sra bam
1: amen
0: na owo honhun bia ra atwest te se ewa busuanum no awradi yi sa owo ni mfiri ho ma
1: amen
0: o how ni amani e bi na da wo so a o se awradi mu na nkwa wo
1: sa
0: Yesu Kristo pe ene nkwa wo enti anwumre yi me tofo me sakre wadwin me chichi wure se me ma wure ho e ba di ampese me ka chon se mi wo onyankopon kesea bi mi wo difo kesea bi mi wo nyimyan kesea bi a ye fe ni Yesu Kristo obeje nkwa
1: amen
0: se ni o ji sa ma mi we nkwa no obeje wa so sa
1: amen
0: but o sample ho bi o se
1: de be o se na awrade hu nu no o ye no mbo
0: ah awrade hu mbo anwumre
1: amen
0: Ewradin kan ho.
1: Amen.
0: Ewradin ti o sufre.
1: Amen.
0: Me se obi wa chinchin chinchin chinchin. E ba sa fe ni wira ho. Odna kodue fo bebre. O hu ba bi onfa.
1: Oh.
0: E fe de na fe de abusuafo nya pa ba. Na ni om ye set sa dia. Ye mpe adaka bi. Ni en ko pe ne kra be. Enti bra wo mo ko no. Na Ewradi Yesu Kristo. E yo ojefo no. O shi a om no ka se de ben
1: no se na ohun ni mobo
0: ohun ni mobo
1: no ka chere no se
0: no ka chere se de ben
1: mensu
0: mensu
1: ah
0: nshanka yesu di na enyumbre ba bia wutie me biara mo sonfo makoa sofo kofi wilson me jema ye nyina ya papa benjamin ata apostle church of jesus from ghana chairman o se men kan cho se men ye de ben mensu mabunto yem
1: sa
0: Asi mensu enyumbre
1: mensu
0: enyumbre enkwaje ba ofie
1: amen
0: enti mensu
1: amen
0: o se dia ba mensu
1: si mensu mm-hmm. na oba ba kafu daka no
0: ah enshanka yesu din
1: amen.
0: Da
1: amen
0: ende awrade mfa ne nsanka ho
1: amen
0: ende anajufen awrade mfa ne nsanka ho yefu
1: amen
0: ende awre ho bia da atoso bia awrade mfa ne nsanka ho
1: amen
0: me so se e ba ne sa ye mu bebre bo se woma pa ba no om ni nam ba bi eni kwa se wom nante ba bi a ogie bia rentume nya de be emba om ni nam nsuo so om ni nam ebo so om nam abosom so om ni nam ndua so ayu bre me shaw din
1: amen
0: e bra di se men kan cho se ensuro
1: mensu
0: mensu
1: no ba ka funda ka no
0: mhm
1: wana wasu mjina ye
0: oh inshanka uradi dinda
1: amen
0: e bani siya anu buse da meme bon se me uradi se ye
1: sa
0: obiye ni wanu wabetu me anye saadiya webida
1: dadida
0: se uradi Yesu Kristo ehu mwabono ne che se mame no se adia enka oni me uradi anke uradi nkasa anka onye debe onbeno
1: onbeno
0: enti enyumbiri mikacho se bene uradi
1: amen
0: ne uradi bebeno
1: amen
0: no huni mbobo no chodi ne saka efunaka no
1: na okanse
0: uh-huh.
1: abrantie
0: oh.
1: misi use sorry
0: inshanka yesu dina
1: amen
0: enyumbiri ana jufi mikacho se wo yesu dimu sorry
1: amen
0: o how be about amen. Biara, you sorry wo yesu
1: amen.
0: Dimu
1: amen
0: yari ebi atete wo sorry wo yesu
1: amen.
0: Dimu
1: amen
0: obi Bia odin sanum anase tramado anenio menio bebia kano. Oh, on to me gem. Enne me bompai anagui kacha ose. Gemu ne urade be yamao.
1: Amen.
0: Urade kao no hum mobo.
1: Amen.
0: Se etete u because obi adano menio bidi komo ose sofu. Ma yam in to me jai.
1: Oh.
0: Me aye se me minjae me tsanwa abru so 3 hours na me kwase ado me so me mane mfa unko wom na abrantie we die onyoje o ne e bia wo do unye de bay unyoje amen
1: amen
0: ewradin kao
1: amen
0: tu aso kakra me dofo
1: o se na na okanse abrantie me se o se
0: me se o se
1: sorry
0: sorry
1: na owufuo no sorry
0: nsanka yesu din na ye de nyame ba ye nyankopon yesu no Se, enyi mnyamunti, tu minti, o bambo nti, o kachira blante se, yedye ben,
1: sore. Na blante ni sore ye,
0: mm-hmm.
1: notrasi.
0: Notrasi.
1: Na ufi.
0: Oh, nshanka yesu dinda.
1: Amen.
0: Ne fedi o samba, senya no oedebe,
1: otino,
0: nani nane niji ye.
1: Sa.
0: Ni fipanfue niji ye.
1: Ah.
0: Enyi mbile ye, uradi ma weninje.
1: Amen.
0: Wadye biare, ewu biare, enyane.
1: Amen.
0: Wa Yesu Kristo dimo.
1: Amen.
0: Wadye biare, ewu biare, enyane.
1: Amen.
0: E biare, wejuma, ewu.
1: Amen.
0: Ne bompa yeso, yesu se, yede ben, sorry. Wa Yesu Kristo dimo.
1: Amen.
0: Onia, se odo ho be ma urade a urade gina wo ponu achi e bom o kan regulation 3 na pacho kan ma mi anse no akọ Daniel regulation 3 na 20 no urade se men kan cho se o gina wo ponu achi e bom se wo betie no a mami o tie Kristo nti o ka se wo mu gina na pada odi ne saka da kan no nyane se te sadia na nyumre urade gina wo ponu achi e bom regulation 3 verse number 20 ne kan se mi go o
2: te this woman no itre ye minsa
0: yes
2: ti che mu a eye eh adwenu no Revelation chapter 3 verse number 20 no o se na hwe
0: mhm
2: na eprona no
0: ah
2: sami bom
0: nshaka yesu dinda.